yen gdi lo kong ri mnga geng ai ma zhe ma ri bang ai japan manu ni guo mong dan ting tha nam pa lengai guo khai anga ai thie ma ren mong dan ting na nam ji lang nga ma ri bang ai rog ba ai mong du ren nga ai qing lo kong e kun gru ning wan yang lam khu yi nam zhong ta tian na tho sa mo shi da si ni pro lengai ya tha glo khra na ai guan na ra wa yang yin nan wan yang lam tha ma nam gre lo zhan wa se shi da si ni tuan shi meng a ya wa du yang yi nam zhong ta tian tho sa mo glo ai shong na shi meng a ya ngu na tian le man tha bu ko ma nam wan meng a xian le kong mo zhong zu bre ma rang ma ling tie tum da wang sha zhong nga bra zhong go ma tian zhong kham sha wei lam pe le zhong dong shi dai re tu khung lam ko ma ga mo tie mei ma re zeng kha jan mo lak san glo sh pro ma ga mo sh pan sh la lam miu mi re ngun po sho la na lam chem sa khan ai lam nga ai miu mi re go ma tie mo re le zhong ni tie xiang na thung lo thung lai khan ma ai de le pran tha yin chang gan wang ni go arang yen ri mi wan zhi ku xian zhi ku e qing mi ma sum za da khan wan na mo mon si ni qing gru gru za du ai ma san shi dang zuo ai kao ting kao na ga sao ng gun shuo lai mo yin am glo khan wan ma ai yi sun lu mu ga tu khung ma sa ku gram lai le dan lo lo tu lang re yi sun lu mu ga tang ma tang teng yang shuo la lu shan ne mam glo sh pro ng gun mpo shi ngang shi gang khan wan na kai mo ma gam sa za lam shao ai ku zeng kha ro jan wan na ku tu shi mo khan wan ga ai dan ying le ta shi ning ta an tie mong dan kai mo ge tong tan mo zhe gan lam guo deng yang mei ge zha ai ku zeng kha ro jan wan lu ai mo zhe mong dan ding kai mo ma ling mo yo ren mo nga kai mo ta na dong kong ge lo shi pro men guo ma ning bong ai tian na ta ta ma zan na ma sum ge tok zhe ku ro jan nga ai ta ton ai japan nan guan na jie lu ai qing le kong ye kun gru ning shi da gru ji tong do wa du yang an tie mong dan guo gap ton na lang khat wa ai jan lum ng gun tie da shuan ai mu yin am guo kun ma li du shi zhe ton ai zha guo qian wa wan le kong xian mi du na mong gan ding ta nan bu le kong guo ang lu ya guo gap nga ai mu yin am guo kun gru du na shi zhe ton ai zha guo qian wa wan ma som xian le kong du nga ai shi brai shi ga guan na zhe lu ai shi da si nin tai shi meng a ya ta ba bu ya xin ji nei ya a su ya ni guo ba bu ya xin ji nei ya guo sa zhong duan ai tai bu su ga mo ban dam nan wei sha pe ba gao na ku ko shi bra da ma ai mong dan mei ga ma jin kai da ga zun sha ling jian ni tai shi gru ya ta yu yu na shi ga shi bra zi peng ta ni de lam san du ai shi lai zun ai ni a mong dan guo ni de lam pe zuo me dang ku zun shi grao ai ni de lam guo mi wa mong dan le ngai sha rie ngue mpo kan sa lam shi grin ai mo mong ma jin phong shing ran na ni mi khrum ya khrang ma sa ge ba a yong lam rie lam phe shi dan dan lu nga ai nga ai indonesia mong dan bu ga ge sa mo tham dap teng yang wo su dan ba ke di ya er na jia mu ding ni tai shi meng a ya ta zun ai mi wa mong dan pre dip lam guo Indonesia mong dan tie nde sham yan ge ga mong dan a pradip lam thu shmot ai mo tha jet sham ai asong shpro khat wa sa nga ai mi wa mong dan philippine mong dan ko sa jung nga ai ta ka sa tam ni ntai shi gru ya shi ni shpra dan ai shi ga ko zun ai mi wa mong tie philippine mong mong dan khong na tra shi tu rong tam ni jet shop jom pong pom ai ka ta tha nde le pran Philippine mong dan kwa na tanu sung gwan ku msu mungkot mong gilo ai shia leng ai phe phya gao say nga ma ai. Da gisa dam ni zun yang mra shi pong de ni tiet siang ai gom shu yen ri shi dang du. Mra shi ntien msha mrae gru yong phe lu rim gao say re yang. Ma kha gu miwa mong dan kan rim na ku msa dun ai prong kom ai msha kre rie nga ma ai. Da shia na dien shi da si ni ntai shi gru ya ta. U kala mong dan pong msha nga pra mang khang phre phran tung khung tham ni tang shna dan na zun ai u kala ni go ru sha mong dan ni thon up ya ai u kala phien la manga za e lengai a moi mang khap la se nga ma ai shi ga ma da nga ai khap sham sha ni de lang na shi ga go so wan ti shna dan ne ri ma dun na xi jin pin a ga do mi bai zhe ma da ga li zhi san nan shi

0: la thai je la amiu sha ni kun tung khul ngai zon mikrom kun noi mu zum lam lu mon nan tha rao jom shu kun
1: de ni ni xi jin pi na ga do mi shin la qiong kong ye shi mo lin ning shi da mo som broch ku ya shi ni dong kong mum do xi jin pi nang do shi kong lang mong zeng sha ge sa rab do nan ba le kong lang zi phong an hui ge sa phong zhep shen zi phong go shang lo mai shi loi mo don shi bro ai ge tong nang ton gom lai mo ge shop song zhong glo khat va zo an ai yong lam ma nat don kai mom sha ni a mi lu lam khong ga ya shi ram sa don na shong glo jam yu ai mo shi grin khat va kai mom sha tie lu mo ga la bran na ma ki ma kai lam a zom yan la jang lan na ge tong nang ton gom lai mo kham ja asa asa nga ai khu glo lu na phe ama kham ya ra ai nga ai
2: mo khang mue tie mi pu mi yak lam shi la sha bran ya na min mong pyo u ga sun mong su ga
0: shi ga ma da nga ai khop sham sha ni mo khang mue shi pu a tian bai du ra ai Nda lang na mkwa mungi shpua a dian tha, gusup jai ae sumla krong khan na mkwa ni bangdan na ga ae, jomadan la ga.

pinang kung kam ay le to no ay le kay to bu say ba day cha me hun o wan yang pe ng pe no e kama po po la le pinang ni ay pi kung no ay di tamo ap ho